macing madua na patat. Bang abin nuinuit ina na buro na nadyan na mong ama. Karapwiraya, wipian nakap na mong ama.

0: Radio
1: YFM
2: 101.3
3: YFM。
4: 哎呀，那nakadi na pa ako ko kaya bahala taga nakadi spitang kirim salam eh kirim salam po

Maya ka ba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong may business ka ban, ante ada duit ka mali, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ka nulung. Pesan to ari aku Nataliani ang gawai FM.